0: penalties. It's a cruel way to lose. But anybody's got the confidence to step up and take that ball after 120 minutes or however long you've played, it takes a big heart. And I hope they, you know, everyone stays behind them and they get all the support, because it takes big heart to step up and take that after a game like today.
1: Makakaharap ng Egypt sa round of 16 ang mananalo sa laban ng Argentina at Cape Verde. Samantala, nanawagan ng mga eksperto sa mga Australiano na huwag magpanik matapos matukoy ang nihinalang kaso ng H5N1 bird flu virus sa isang migratory seabird sa mid-north coast ng New South Wales. Kasunod ito ng 5 kumpirmadong kaso sa mga wild seabirds sa Western Australia at South Australia. Inaasahan namang makukumpirma ngayong weekend ang kaso sa New South Wales matapos ang karagdagang pagsusuri ayon sa mga autoridad. Mababa pa rin ang panganib sa publiko at wala pang ebidensyang kumalat ang virus sa mga commercial poultry. Pinaigting na rin ang surveillance upang matiyak na hindi pa kakalat ang virus sa populasyon ng mga ligaw na ibon sa New South Wales. Pinapayuhan ang publiko na iwasang lumapit o humawak ng mga may sakit o patay ng mga ibon at agad itong iulat sa mga autoridad.
2: One of the key triggers, of course, would be if we saw that they'd been spread into the wild bird population, because then that's the next sort of level of risk. That's why we're enhancing the surveillance to ensure that that hasn't occurred.
1: Binatikos naman ni Prime Minister Anthony Albanese ang One Nation, sinabing mahihirapan umano itong makakuha ng supply ng fuel nung panahon ng gyera sa Iran. Sa isang pahayag sa Western Sydney, sinabi ni Albanese na naiwasan ng Australia ang matinding epekto ng global oil disruption dahil sa mga kasunduan sa supply ng gasolina sa mga Asian trading partner. Ito ay kasunod ng babala ng One Nation na maaaring umabot sa fuel rationing ang bansa. Lumalabas ang pahayag bago ang unang lingguhang fuel update ni Energy Minister Chris Bowen, habang nananatiling mas mababa sa pre-war levels ang presyo ng gasolina.
3: Can you imagine Apollo and Hansen or the chaotic conglomeration that sits opposite us going into Asia and saying, we need support from Singapore, Malaysia, Brunei, China with jet fuel, Japan and South Korea? I reckon they probably remember what she has said about them.
1: Karagdagang balita, umabot na sa halos 2,600 ang bilang ng mga nasawi sa mapaminsalang twin earthquake sa Venezuela. Ayon sa mga opisyal, hindi bababa sa 2,595 na katao ang namatay matapos tumama ang dalawang malalakas na lindol 38 segundo lamang ang pagitan. Nagpahayag ng pagkadismaya ang ilang survivor sa naging tugon ng gobyerno, sinabing maraming residente ang napilitang maghukay sa mga guho gamit ang kanilang mga kamay habang hinahanap ang kanilang mga mahal sa buhay. Iniimbestigahan naman ng Australian Federal Police o AFP ang mga alegasyon ng isang Australian citizen na sangkot sa mga war crimes sa Gaza. Iniulat ng The Guardian na may 61 pahinang brief na isinumite sa AFP ng Australian Centre for International Justice. Laman ng brief ang mga alegasyong may kaugnayan sa umano'y war crimes na naganap noong 2023 at 2024 kaugnay ng isang IDF battalion sa Gaza na kinabibilangan umano ng naturang Australian. Kasama sa mga paratang ang sinasabing sadyang pagtama sa mga residential building. At pinuri naman ng isang bagong programa na tumutulong sa mga Aboriginal women na makahanap ng stable na tirahan matapos makalaya mula sa kustodiya bilang hakbang laban sa homelessness, karasan at krimen. Ayon sa Legal Aid NSW, matagumpay ang pilot program ng kanilang Aboriginal Women Living Custody Service na naglalayong matulungan ang mga dating bilanggo na makakuha ng maayos na matitirahan. Sinabi ni Senior Solicitor Dennis Wireko Brabi na maraming indigenous women ang nakararanas ng homelessness at violence pagkatapos makalaya, kaya sa ilang kaso ay mas nagmumukhang mas ligtas pa ang kulungan

kaysa sa kalabas. Ikinuwento naman ng 53 taong gulang na Wira Jury woman na si Tracy, hindi niya tunay na pangalan na malaki ang naging pagbabago ng programa sa kanyang buhay matapos niyang maabutang natutulog sa tent sa gitna ng taglamig at walang uuwian pagkatapos makalaya sa bilangguan. Sa lagay ng panahon, ngayong Sabado, magiging maulan sa Melbourne at 13, gayon din sa Cairns at 26, bahagyang uulan sa Hobart at 10, posibleng umulan sa Adelaide at 15, bahagyang maulap sa Perth at 20, habang maaraw sa mga sumusunod, Canberra at 13, Sydney at 19, Wollongong at 17, Newcastle at 18, Brisbane at 23 at Darwin sa temperaturang 32 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino. Abangan ang kalawang bahagi ng programa. Magandang umaga!

Sabado na ng umaga at kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Magandang umaga po sa lahat ng nakatutok sa kanilang radyo. Sa mga nakapag-download at na-enjoy ang paggamit ng SBS Audio app, kayo ba'y nakabisita sa aming website www.sbs.com.au/filipino? O baka kayo'y nakikinig sa Digital TV Channel 302 at tayo'y live na rin sa SBS On Demand at kahit saan nyo man kami pinapakinggan ngayong Sabado, July 4, 2026. Kumusta po ba ang mga naunang araw nyo ng Hulyo? Eh, nandun na ba kayo sa state na naniniwala na kayo na 6 na buwan na lang ang natitira sa 2026? Para sa iba, 6 na buwan na lang, pero pwede rin nating sabihin 6 na buwan pa ang meron tayo sa 2026. Eh, paano nyo po ba ginagawa ang inyong Sabado? Kayo po ba ay nakapahinga ngayong araw, nagkakape? O kayo ba'y may alis mamayang hapon o naghahanda na para sa inyong alis kasama ang inyong pamilya o mga kaibigan? Eh, sana po sa kabila ng pagiging abala sa iba't ibang mga gawain na yan, sana kasama po ang SBS Filipino sa listahan ng inyong umaga dahil pagsasaluhan po natin ngayong Sabado ng umaga ang masasayang kwentuhan at musika para sa mga Pilipino dito lamang syempre sa Australia. Ako po si Martin Tuan.

inyo ang inyong makakasama ng halos isang oras sa programa. At tayo'y syempre nasa social media din, naka-like at naka-follow na ba kayo sa ating social media pages? Kung hindi pa po kayo naka-like at naka-follow, hindi pa huli ang lahat. Kunin ang inyong phone at bisitahin ang SBS Filipino sa Facebook page with verified badge po yan. Tayo po ay kasalukuyang may 103,000 plus followers sa ating Facebook at pumunta rin po sa ating Instagram page naman at SBS Filipino. Maraming salamat po sa mga nakalike at nakafollow na sa ating social media pages at sa mga nagsishare din ng ating mga content online. Maraming salamat po at lagi lang po kayo nakatutok sa ating social media pages para sa mga updates at iba't ibang mga kaganapan. Gayon din ang mga balita para sa mga Pilipino dito sa Australia. Kanina nga pong umaga ay natapos na po ang laban ng Socceroos na nirerepresenta ang Australia sa FIFA World Cup 2026. Hindi man po sila nakausad sa round of 16 ng FIFA World Cup 2026, nararamdaman naman ng Socceroos ang suporta ng mga Australiano sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalong-lalo na dito sa bansang ito dahil pagpasok po nila sa round of 32 talagang bumubuhos ang suporta ng mga Australiano sa iba't ibang bahagi ng mundo. At yun nga, hindi man po pinalad at sila ay nabigo sa koponan ng Egypt. Sabi nga kanina po nung isang player sa ating si Jackson Stewart na tuloy-tuloy lang daw po ang kanilang pag-iensayo sa mga susunod na laban. At titingnan po natin kung ano ba ang magiging mga susunod na hakbang para sa Socceroos sa mga susunod na araw. Pero mapapanood at mapapakinggan nyo pa rin po ang FIFA World Cup dito sa SBS at SBS On Demand. Libreng-libre po iyan. Panatili pong nakatutok sa SBS website para po mapanood at manatiling update sa mga kaganapan sa FIFA World Cup 2026. At magbabalik po tayo dito sa programa matapos ang isang kanta mula sa Ben and Ben.

0: Nagbabalik po ang SBS Filipino, kasama pa rin si Martin Tuanyo. Dumako na tayo sa unang kwento ni ngayong umaga sa paglibot po ng SBS Filipino sa iba't ibang estado at teritoryo dito sa Australia. Nakakapanayam natin ang mga kababayan nating Pinoy kung ano nga ba ang dahilan ng kanilang pag-migrate down under. At sa segment na ito ng Bakit Australia, isang Pinoy ang nasa limang dekada ng naninirahan sa Australia ang nakausap ni TJ Korea at ibinahagi ang mga hamon at tagumpay mula Sydney hanggang Brisbane.
1: Sa ating segment na Bakit Australia, makakasama din ng isang Pinoy na 51 years lang naman na naninirahan dito sa Australia, si Mr. Rafi Landicho. Magandang araw sa iyo, Sir Rafi.
2: Magandang araw, TJ.
1: Ang unang katanungan ko, bakit Australia? Bakit makainapad pa dito sa Australia?
2: Well, wala akong magagawa sapagkat ako'y nag-apply sa isang position dito sa Philippines at pinadala ako sa Australia. Ngayon, nang makarating ako rito, I love the place. So I applied for permanent residency. I asked my employer to sponsor me. And I was accepted. And at the same time, I got married to a Filipino migrant. So I stayed in Australia since then.
1: Ito pong anong taon at saan pong lugar una sa dito sa Australia?
2: I arrived in Australia in October 1974 in Sydney. Yeah, so I live in Sydney for more than 15 years. And after a while, we moved to Queensland.
1: Dito na po sa Brisbane.
2: Yeah, and we've been living here in Brisbane ever since.
1: So nabanggit po ninyo kayo'y nagpunta para sa trabaho. Ano pong trabaho din ito?
2: I was hired as a traveling accountant by American Express International. And they employed me at the Sydney office. Tapos, after a while, sabi ko, I think I'll, para may ibang opportunity naman, and apply for other jobs. So, I work in Sydney as accountant, but when I came to Brisbane, I work sa public service, federal government.
1: So, talagang yung linya pa din po, ano, ng pag nasa mga corporate tapos naging federal government naman, tama po ba? Ito pong pagkakataon na kayo'y napunta yung 1974, ito po'y siguro ibang-iba pa ang Australia ng panahon na yan. Pwede nyo po bang ilarawan nung panahon na yun, lalo na?
2: Sa Sydney, nung panahon yun, 1974, alam mo, marami kasi nag-migrate dito firstly yung mga teachers. Siya karamihan ang mga babae. Ang mga Filipino men, kaunting-kaunti lang. Kaya kung minsan yun, pwede ka mag-girlfriend 3 at a time. Hindi, biro lang yun, biro lang yun. Hindi talaga, kaunti lang ang Filipino doon sa Sydney noon.
1: Ano po mga adjustment nyo noon? Dahil siyempre siguro, labagin nyo kakaunti pa siguro ang Pinoy kumpara ngayon. At saka na homesick ba kayo? May mga ganun po ba kayo naranasan?

0: Well, hindi naman ako na homesick dahil sanay kasi ako mag-isa eh. Doon sa Pilipinas, nakatira ako sa Quezon City, mag-isa ako. Kasama ko yung kapatid ko. Kaya pagdating ko rito, meron ako isang mataling na kaibigan na kasama ko rin sa trabaho. At saka yun nga, nag-move around kami sa mga social circles sa Sydney. Kaya marami kami activities, marami kami parties na pinupuntahan. Kaya hindi talaga ako na homesick. Pero at the same time, siyempre, hinahanap mo rin pamilya mo. Kaya yun. Pero maganda ang buhay sa Sydney noon. Kaya lang, dahil nga, you know, magkaroon kami ng opportunity na makapunta ng Queensland, lumipat kami dito dahil sa lifestyle is different.
1: Ano po yung naging dahilan ng pagpili nyo? Dahil nabanggit nyo, iba yung lifestyle. Ano po yun?
0: Ang Brisbane, during that time, siguro lumipat kami dito mga 1990, very slow ang pace ng buhay. At saka, hindi masyadong maraming tao. Kaya, para bang, kasi lumaki ko ng probinsya sa Pilipinas, kaya parang yun ang feeling ko na, oh, sarap pala rito dahil tahimik, ang buhay hindi masyadong, hindi kaya sa Sydney, ang bilis, no? Bilis. No? Kaya, noong taong yun, kalumipat kami.
1: Ano po yung mga adjustment nyo sa, bawa, sa kultura ng Australia, o di kaya naman sa pagmamaneho, yung mga unang pagdating nyo po noon sa Sydney?
0: Well, sa Sydney, ang naging adjustment ko, siyempre, yung unang kwan ay yung pagkain. Kasi nung unang dating ko, sabi ko, nakakita ako ng tinatanim, yung parang yung karne na kwan na hindi natin nagustuhan. Lamb chops. Sabi ko, nakong sarap siguro itong lamb chops. Di ako very good. Pagkain ko, hindi ko nakain. Hindi ko nakain. Kaya sabi ko, pero kasi nung panahon yun, wala pang masyadong Filipino food doon sa Sydney. Pero eventually, you know, masanay na rin kami sa pagkain ng Australia. Kaya it's just a matter of adjusting. Yeah.
1: Talagang may mga adjusting. Ano po yung mga, magbigay po kayo ng mga ilan na pagkakaiba noong 1974. Ngayon, 2026, mga malalaki pong napansin nyo na ibang-iba na.
0: Noong 1974, very very close sa mga Pilipino noon. Meron doon lugar na tinatawag naming Martin's Place. Yung mga trabaho doon, yung mga employees ng mga Pilipino, nagkikita-kita kami doon. Kaya maganda social life namin noon. Pero nung magbakasyon kami doon, siguro about a few years ago, nakita ko, wala na. Hiwa-hiwalay na mga Pilipino. Kaya yun siguro, nagkakaroon ng parang hindi na kasing close sa gaya noong araw. Yun, saka ano pa bang maaari pagkakaiba rin? Siyempre, dumami rin ang tao, laging mas ma-traffic.
1: Talagang yung pagdami po ng mga populasyon, ano?
0: Oo, dumami talaga populasyon ng kon. Madaming sa Sydney. Yeah, in fact, I read that yung Black Town daw, yung pinakamaraming concentration ng Pilipino in all over the world. Basta concentration nando sa Black Town.
1: Sa dami ng Pinoy. Tama po kayo. Doon daw ngayon base sa census, magkakaroon ng bagong census. So inaasahan pa natin na baka mas lalo pang dumami or maiba punta sa iba. Nabanggit po natin yung mga hamon kanina. Pero syempre po, may mga oportunidad din na naibigay sa inyong Australia. Ano-ano po ito? At yung mga tagumpay na naranasan ninyo?
0: Well, if I was speaking of 1974, there were plenty of jobs. You can resign today and tomorrow you get a job, which is different na, no? Mas mahirap ngayon. Tsaka maganda sa Australia kasi marami silang mga benefits, lalo na pag naging citizens ka, no? Lahat na sa healthcare, yung mga assistance from the government, pag wala kang trabaho, mayroon unemployment benefits, things like that, which that's why Australia is a very good country to migrate to. Yeah.
1: Ano po yung mga naging trabaho nyo nung lumipat na kayo sa Brisbane? Nagkaroon po ba kayo ng iba pang mga ginawa mula sa dati nyong profession?
0: Well, nung dumating ako to sa Brisbane, sa Sydney, I was an accountant. Then I moved to a Japanese trading company as an accountant. So, mostly ang job ko sa Sydney is accountancy. But then when I moved to Brisbane, I joined the public service and my job shifted to insolvency. So it's meron pa ring accounting aspect but more on yung mga bankruptcy, yung mga tao na hindi makabayad ng utang, and then we administer estates, which is more important. And then afterwards I went into fraud investigation, parang forensic accounting. So doon ako

0: SBS.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Kaya nang ang at saka kilala ko si Consul Cheryl, kaya tinutulungan ko rin siya. Dahil pandin din siya, honorary consul lang siya dito eh. Kaya kailangan niya ng mga volunteers. And ang napansin ko, nung mag-volunteer ako, dumami na naman yung mga naging kaibigan ko doon sa consulate, sa konsulado. Kaya para kami isang big family. Kaya sinama ko na rin yung asawa ko mag-volunteer, kaya nag-volunteer na rin siya ngayon.
3: Malaking bagay nga po yun, lalo na sa pag-honorary consul, wala nga bayad, nabanggit ninyo. Kaya talagang yung pagbo-voluntaryo ay malaking bagay. Isa pa pong nabukod dito, meron din kayong grupo. Pwede nyo po bang ibanggitin yung pangalan ng inyong asosasyon?
2: Well, we are very much involved with the Filipino-Australian Teachers Association of Queensland, FATAC. We call it FATAC. Kaya magandang pa kasi yung mga objective nila is to help yung mga, lalo na mga estudyante, mga international students, pag dumarating dito sa Australia, nagkukunda kami ng mga seminars, mga information sessions, mga minsan, tinutulungan namin silang ganon. At sa Pilipinas, sa limbawa, meron tinatawag silang balikturo na magpapadala kami mga tulong doon sa mga schools doon. Kaya, it's a very noble purpose, kaya sumali ako. Although hindi ako teacher, pero dahil I had experience in training, you know, para sa education, yung ganun. Kaya yun, na akong auditor ngayon ng association. Aside from that, involved din kami sa ibang organization. I'm very much involved in church, actually. Yeah.
3: Ano pa, sa Catholic Church po ba ito?
2: Hindi, it's a Pentecostal Church.
3: Pentecostal Church. Kayo po ba isa ding pastor o nag...
2: Well, sa Sydney naging pastor ako. Pero dito sa Brisbane, hindi, naglilidla ako ng tinatawag naming life group. It's a small group. Karamihan mga Pilipino. Yeah.
3: Napakadami po ninyo nakita ko ng iba-ibang facets ng buhay niyo talaga, no? Mga sa pagbo-voluntaryo, kayo ay nagpa-play ng golf na at nagbo-voluntaryo sa konsulado at bahagi na ng isa pang organisasyon ngayon din sa inyong simbahan, ano? Parang panghuli na lang sa inyo, Maginong Rafi, dahil kayo ay 51 years na sa Australia. Anong babayo niyo sa mga bagong parating pa lang o bagong dating, lalo na yung mga Pinoy na nandito sa Queensland o sa iba pang bahagi ng Australia?
2: Well, ang ipapayo ko lamang sa kanila is maging matyaga lang, ano? Magtiis muna. May mga kakilala rin kasi ako na bakit dumarating dito na kuminsan nadi-discourage dahil nga sa nagkakaroon ng culture shock. Mahalaga lang doon, sige, just, you know, move on and get involved, be active, find groups na makakatulong sa kanila. Pinakamahalaga doon dahil siguro sinabi ni Consul kanina yung tungkol sa mga estudyante na dahil sa kanilang disappointments kuminsan, may mga nangyayari. Pero ang mahalaga doon, they should find a group na maaari makatulong sa kanila. Marami rito sa Brisbane. Madami mga groups dito na makakatulong sa mga tao. Yung mga bagong dating, marami dyan. Itong FABs. Ito, malaking bagay ito kung makakontakt sila ng mga officers nila. Kasi maraming mga maitutulong mga organizations dito sa Brisbane.
3: Maraming salamat, Sir Rafi Landicho.
2: At maraming salamat din, TJ.
4: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
5: sbs.com.au/Filipino. Gawin ninyong online home. Alamin ang pinakahuling balita, mga panayam at ulat sa sbs.com.au/Filipino. Enjoy ba kayong makinig sa SBS

Filipino? Ipagpatuloy natin ang usapan sa aming Facebook page. I-like ang SBS Filipino page at makisali sa usapan. SBS Filipino sa Facebook.

0: kamusta po ba ang inyong umaga? Kayo'y nananatiling nakatutok pa rin ba sa SBS Filipino ngayong Sabado ng umaga? Maraming salamat po sa walang sawang suporta sa aming programa araw-araw, at sana lagi po kayo nakatutok sa atin. Kahit hanggang bukas bumuli alas 10 ng umaga Australian Eastern Standard Time, nakasama niyo naman si Annalyn Violata. At maaari niyo pong muling balikan ng mga kwentong inyong napakinggan sa mga sumusunod, www.sbs.com.au/filipino, o kaya kung kayo ay mayroon ng SBS Audio app na na-download nyo sa App Store o Google Store. Libreng-libre po iyan. Maaari nyo rin kaming pakinggan ng live bukod sa aming website at SBS Audio app sa Digital TV Channel 302, at live na rin tayo sa SBS On Demand. At ilike ang aming Facebook at Instagram pages para po updated sa mga kaganapan ng mga Pilipino dito sa Australia. Marami po tayong mga podcast series na maaari nyong pakinggan sa ating website at sa ating SBS Audio app. At alam niyo po ba, noong July 2, 2026, ito pong Webes lamang, nagtipon-tipon ang mga Pilipino sa Melbourne sa pagdating ni Olympic gold medalist Carlos Yulo. Nagpasalamat po siya sa patuloy na suporta ng mga Pilipino dito sa Australia habang naging selebrasyon ito ng kanyang tagumpay at pagsasama ng komunidad. Narito po ang buong ulat. Mainit na tinanggap ng Filipino community sa Melbourne ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo sa isang espesyal na meet and greet na inorganisa ng Philippine Consulate General sa Melbourne katuwang ang Philippine Times. Kasama niya sa pagbisita sa consulate ang kanyang girlfriend na si Chloe San Jose, at isinama rin niya ang kanyang mga kapatid sa Melbourne. Pinangunahan ni Consul General Jesus Gary Domingo ang pagtitipon kung saan binigyan niya ng Certificate of Recognition si Carlos at appreciation naman kay Chloe.
1: Certificate of Recognition we'd like to give you to you, Carlos, in honor of your visit to Melbourne and in recognition of your outstanding contribution to the sport of gymnastics. Your dedication, excellence, inspiration continue to uplift athletes and communities around the world.
0: Kamakailan lamang, muling pinatunayan ni Carlos ang kanyang husay matapos masungkit ang gintong medalya sa floor exercise sa 2026 Asian Men's Artistic Gymnastics Championships sa China. Nag-uwi rin siya ng pagkilala bilang isa sa mga PSA Athletes of the Year matapos ang matagumpay na kampanya noong 2025. Sa pagtitipon, ibinahagi ni Carlos ang pasasalamat sa mga Pilipinong dumalo sa meet and greet event at nagpa-picture sa mga tagahanga at nagbigay inspirasyon sa mga kabataang Pilipino.
2: Anyway, gusto ko lang po magpasalamat po sa pag-imbita sa amin po dito and sa mainit po na pagtanggap. Just really grateful and happy po na kahit saan kami magpunta, especially here, super welcoming and warm ng mga tao. Maraming salamat po sa effort nyo din na pagpunta po dito para makita kami. Yun po.
0: Naging pagkakataon din ang programa upang ipagdiwang ang kanyang mga tagumpay at higit pang pagtibayin ang pagkakaisa at pagmamalaki ng Filipino community sa Australia.
3: And there are athletes who redefine what is possible. Carlos, your achievements have brought immense pride to the Philippines and to Filipinos around the world. Beyond your medals and championships, you remind young people that dreams are achieved one routine, one challenge, and one leap at a time.
0: Martin Tuanyo, SBS Filipino.

At iyan po ang isang oras na puno ng iba't ibang impormasyon at kwento para sa mga Pilipino dito sa Australia. Samahan niyo muli kami bukas. Ako po si Martin Tuanyo at ito ang SBS Filipino.

0: a babban masallacin Juma'a na Tehran, ko yaya yanayin al'ummar kasar yake?
1: A wannan lokacin ba ka iya gane ma wane ne masu tsauraran ra'ayi ko ba masu tsauraran ra'ayi ba. Lallai al'ummar garin gabaki ɗayansu da hankalinsu ya kaɗu sosai, suna cewa yanzu da aka fito da gawan shi ana program da rufe shi, sai abin ya dawo musu sabo, ana alhiki, ana ta kuka.
0: To a Najeriya, masana tattalin arziki sun bayyana irin illar da ke tattare da ciwo bashin da gwamnatin tarayya ke yi, musamman ma a daidai lokacin da ake fargabar bashin da ke kan kasar zai iya karuwa zuwa naira tiriliyan 20 kafin nan da ƙarshen shekarar da muke ciki.
2: Na farko babban illa shi ne za ka ga akwai wani abu da muke ce ma crowding out, wata kan gwamnati ta babbake 'yan kasuwa daga samun bashishika wurin bankuna. So wanda da ƙarshe za ka ga ya illata tattalin arziki.
0: To akwai filinmu na gani muna hanya duk a cikin shirin, amma kafin nan sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Baffa. Shugaban Amurka Donald Trump ya yabawa abin da ya kira bajinta Amurka da kuma rawar da ƙasar ke takawa a duniya. A yayin da ake wani taro na kaddamar da bukukuwan cika shekaru 250 da samun yancin kan kasar, da yake jawabi a filin Mount Rushmore waje mai cike da tarihi a kudancin Dakota, Trump ya bayyana Amurka matsayin kasar da bata taba karaya ko gaza cimma burinta ba. Sai dai ya ce Amurka na fuskantar barazana daga abin da ya bayyana da masu tsauraran ra'ayi 'yan cikin gida.
3: He's due to deliver a speech before returning to Washington for the major.
0: Wakilin BBC ya ce ana sa ran zai gabatar da jawabi kafin ya koma birnin Washington domin halartar babban bikin cika shekaru 250 da samun yancin Amurka da ake yi, inda kuma za a yi bikin wasan tartsatsin wuta mafi girma da ba a taba ya gani ba a duniya. Miliyoyin mutane a sassan tsakiya da kuma gabashin Amurka na fuskantar tsananin zafi a ƙarshen makon nan, lamarin da ya janyo cikas ga wasu bukukuwan ranar yancin kan ta Amurka. An soke wani fariti da aka shirya gudanarwa a ranar Asabar a babban birnin kasar Washington saboda tsananin zafin da ake fama da shi, inda masu shirya taron suka ce sun dauki mataki ne domin kare lafiyar mahalarta taro da ma 'yan kallo. A kwanakin baya-bayan nan dai birane da dama Amurka na

0: shugaban da aka fara programs din jana'izan nashi a gungumin Iran Dream wato Tehran kenan, wanda mutane manya daga kasashe, shugabannin kasashe da shugabannin addini suke shiga, inda dawon shi take a musalla da ke Tehran, suna yin sallama da shi, suna yin addu'o'i da sauransu.
1: Shi kadai ne yake babban masallaci na Tehran ko kuma tare da sauran iyalan shi da aka kashe?
0: Yanzu haka tare da sauran iyalan shi ne wanda suka yi shahada tare da shi a inda yake.
1: Kamar misali, kwanaki nawa za a dauka ana gudanar da wannan jana'iza?
0: Akalla dai shi tunda abin ya zama ba a gari ɗaya bane, bayan yau da gobe a Tehran akwai kuma wanda za a yi shi ma zuwa Cibi kenan a Qom, sannan kuma za a tafi da shi birnin Karbala da ke Iraki da Najaf a ranar kamar Laraba kenan, wanda daga nan kuma za a dawo da shi birnin Mashhad da jamhuriyar musulunci ta Iran, wanda a nan ne za a rufe shi a haramin Imam Ali bin Musa a Reda, wanda rufewar nashi zai zama ko dai ranar Alhamis din da daddare ko kuma ranar Juma'a.
1: Shin ya yanayin yanda 'yan ƙasa suke a daidai wannan lokaci da ake cike da alhini?
0: Wato da gaske idan mutum ya san yanda al'umman Iran suke tun a wancan lokaci kafin shahadar shi, yanda suke suna tsananin ƙaunar shi wannan bawan Allah, babu bambanci tsakanin waɗanda suke masu tsananin kishin addini ne kamar yanda ake ce ma wasu, ko kuwa waɗanda ake ganin suna da wannan. To amma a wannan lokacin sai abin ya zama na cewa baka iya gane ma wane ne masu tsauraran ra'ayi ko ba masu tsauraran ra'ayi ba. Lallai al'umman Iran gabaki ɗayansu hankalinsu ya kaɗu sosai, suna cewa wannan shahadar nashi ta dawo musu sabuwa. Amma sai ya zama yanzu da aka fito da gawan shi ana program da rufe shi, sai abin ya dawo musu sabo, ana alhiki, ana ta kuka.
1: An yi kiyasin ko adadin mutum nawa ake sa ran za su halarci wannan janaza?
0: Tun kamar sati guda baya kenan da aka fitar da barnamiji kiyasin mutum miliyan 20, amma ko yanzu abin da ake da tabbaci ba ma wai nan gaba ba, kamar musamman shi mashahad da ya zama nan ne za a yi rufewa din, ana hasashen mutum fiye da miliyan 30 ne za su halarta.
1: Ya batun matakan tsaro a wannan lokaci?
0: Lallai hatta a kamar shi birnin Mashhad wanda ba a riga an zo ba, idan mutum ya duba zai ga cewa yanda tsarin garin yake a da ya sha bamban da yanzu, ma'ana an tsaurara matakan tsaro sosan gaske, kusan kowane titi za a ga akwai canji, akwai check up, akwai abubuwa dai wanda aka sanya, wanda yake nuna maka cewa lallai an yi tsari, cikakken tsari na ba mu mahalarta wannan jana'iza din cikakken tsaro, kuma tsaron zai zama ta sama ne ko ta ƙasa ne ko ta ko'ina, sun yi cikakken tsari na tsaro.
2: Yahaya Malumfashi, wandan Najeriya, mazaunin birnin Mashhad na Iran kenan. To ofishin kula da basuka na Najeriya ya ce akwai fargabar bashin da ke kan ƙasar zai iya ƙaruwa zuwa naira triliyan 20 kafin nan da ƙarshen wannan shekarar. Ofishin ya gargaɗi ƙasar da cewa yawan bashin cikin gida da gwamnati ke karɓa zai iya cinye kusan kashi 90 cikin 100 na kuɗaɗen shigar da ƙasar ke samarwa, kuma hakan zai iya zama barazana ga makomar tattalin arzikinta. Rahoton Zubair Ahmad.
3: Ofishin kula da basuka na Najeriya ya bayyana yadda kasar ke kokarin kare ciwo bashin da ya kai naira triliyan 4 tsakanin wannan watan na Yuli zuwa Satumba domin cika gibi a kasafin kudin shekarar 2026. Shugaban ofishin Tilewa Adibajo ya ce sabon bashin da kasar ke kokarin ciyowa a cikin gida ya zaka fargaba ta yadda zai iya jefa kasar cikin halin kakanikayi. Masana tattalin arziki dai na kallon haka a matsayin wani babban kalubale. Dr. Murtala Abdullahi Kwara malami ne a sashen nazarin tattalin arziki a Jami'ar Umaru Musa Yar Ado da ke Katsina.
4: Wannan bashin yana iya kasancewa daga bankuna ne ko kamfanunnuka ko kuma mutanen gari ko kuma daga CBN ta hanyoyi kamar haka. Na farko muna da wata hanya da ake cewa FGN bond, sannan akwai treasury bill. Shi wannan bond din yana iya zama treasury certificate ko kuma development bond ko wani makamancin haka. Sannan akwai treasury bill, bambancin su da wancan wani yana karewa ne zuwa wata uku, wannan kuma yana farawa ne daga shekara ɗaya abin da ya kai har shekara biyar. Sannan akwai wasu hanyoyi wanda gwamnati tana iya amfani da su domin ta ci bashi a cikin gida.
3: Kazalika, ofishin kula da bashin na Najeriya ya fitar da jadawalin da ke nuna bashin da kasar ke ci a cikin gida ma ya kai intaha, domin kuwa ya kusa kai naira triliyan 10 a cikin kashin farko na rubu'in shekara. Na tambayi masani tattalin arzikin, shin ko akwai wani alfanu ga ci gaba da karɓar bashin da Najeriya ke yi?
4: Shi wannan tsari yana da fuska guda biyu. Yana iya zama tasiri saboda yana yakan iya hana ita gwamnatin tafi ta waje a neman bashi idan ta iya ta samu bashin da take so a cikin gida, wanda za ka ga cewa bai

0: ta yi illa ba kaman bashin waje. Sannan kuma yana iya raya tattalin arziki idan an yi amfani da shi kamar yadda ya dace. To yana iya haifar da waɗannan abubuwan guda biyu. Amma babban abin illai za ka ga cewa a ƙasashe masu tasowa musamman kamar Najeriya kusan illai ta fi yawa. Na farko babban illa shine za ka ga akwai wani abu da muke ce ma crowding out, watakan gwamnati ta babbake 'yan kasuwa daga samun bashishika wurin bankuna. So wanda daga ƙarshe za ka ga ya illata tattalin arziki. Sannan za ka ga shi wannan ana samun matsala ta matsa kasafin kuɗi. In gwamnati ta cika cin bashi cikin gida, to sai ka ga kasafin kuɗin an matse shi. Ya zama cewa kullum a mace ake kasafin kuɗin ƙasai.
1: Rahoton ofishin kula da bashin ya kuma ce bashin cikin gida zai kai naira tiriliyan 15 nan da 'yan watanni, abinda ake hasashen zai iya ƙaruwa ya zuwa naira tiriliyan 20 nan da ƙarshen wannan shekara. Hasali ma dai a cewar rahoton, kasafin kuɗin Najeriya da ya shafi muhimman ɓangarorin raya ƙasa da suka haɗa da ilimi da kiwon lafiya da tsaro da ma gina hanyoyi da sauransu na ta'allaka ne ga bashi, abinda ke cinye kashi 90 cikin 100 na kuɗaɗen shigar ƙasar da kuma ke zama barazana ga makomar tattalin arzikinta. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.
2: To yanzu kuma sai filimu na gani mana hanya. Fadar shugaban Najeriya ta kira ga 'yan ƙasar su riƙa mayar da hankali ga gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi dangane sun sauke nauyin da ke kansu na samar da ayyukan raya ƙasa da inganta rayuwa da nufin bunƙasa tsaro a yankunan karkara. Fadar ta ci taɓarɓarewar tsaron da ake fama da shi a sassan ƙasar na da alaƙa da wani fanni na ƙaruwar matsalolin rayuwa da rashin samar da ababen more rayuwa a matakai daban-daban na ƙasa duk da ƙaruwar kuɗaɗen shiga da gwamnatoci ke samu. Ta yau a filin na gani mana hanya abokiyar aiki na Umaima Sani Abdulmumin ta zanta da ɗaya daga cikin masu magana da yawun shugaban Najeriya.

0: matsayin shugaban kasar JD Vance ya ce Amurkan ta samu ci gaba ne saboda tsananin kishin kasa a tsakanin jama'ar ta. Nan gaba a yau shugaba Trump zai halarci wani gangami a birnin Washington duk dai a cikin bukukuwan. Kafar yada labaran Iran ta ce manyan wakilan Hezbollah da na Hamas sun halarci taron farko na makokin marigayi jagoran addinin kasar. Sun haɗu da dubban Iraniyawa wajen yin addu'o'i ga marigayi Ayatollah Al-Khamenei a birnin Tehran. Wani harin Isra'ila da Amurka ne ya kashe jagoran addinin na Iran mai shekara 86 a watan Fabrairu. Kafar yada labaran Iran dai ta ce za a gudanar da tarukan addu'o'i a sassan kasar har na tsawon kwanaki 6 sannan a daga baya a binne shi a mahaifarsa Mahadad a birnin ranar Alhamis. Rasha ta ce za ta mayar da martani kan hare-haren da Ukraine ta kai mata a cikin dare a birnin St. Petersburg da kewaye. Hare-haren sun fada ne a kan wata depo din man Rasha da ke birnin da kuma wata tashar hatsi a arewa maso yammacin kasar. Ukraine ta ce harin nata ya kuma shafi wata barikin sojan ruwa ta rashin da ke birnin St. Petersburg din. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Rundunar sojin Mali ta ce ta dakile hare-haren da mayaka masu ikirarin jihari suka kai a sassan kasar. An kai hare-haren ne a garuruwa akalla 5 da kuma wani gidan yari. Rahotanni sun ce akwai fararen hula da lamarin ya ritsa da su. Waɗannan hare-hare na zuwa ne fiye da wata biyu bayan kungiyoyin sun kai wani makamancin shi wanda ya yi sanadiyar mutuwar ministan tsaron kasar. An yanke wa tsohuwar likitar Masar da ta yi zargin ana cin zarafin mata a wani asibitin koyarwar kasar hukuncin wata 6 a gidan yari. An sami Omnia Sweden ne da laifin yada bayanan ƙarya a Facebook inda ta bayyana yadda ake cin zarafin mata a asibitin Al-Shatbi. Kotun ta ce Omnia ta gaza gabatar da shaidu da za su tabbatar da zargin da ta yi. Jami'ar Alexandria wadda ke gudanar da asibitin ta ce za ta gudanar da bincike a kan lamarin. To ƙarshen labarin duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To bayan labaran duniyar yanzu kuma sai amsoshin takardunku. Jama'a masu saurare barkamu da wannan lokaci. Madama Si Abdulkadir Mukhtar ne ke murnar kasancewa da ku a filin amsoshin takardunku daga nan sashen Hausa na BBC. To tambayarmu ta farko ta fito ne daga Abdulrashid Jola Musa Gwadabawa wanda yake son a bashi tarihin hubbaran Usman Danfodio da ke Sokoto. Ya ce wa an ka fara kaiwa cikin ta, sannan su waye an ka fi sakawa a ciki. To abokin aiki na Haruna Shehu Tangaza ya mika wannan tambaya ga Honorable Muhammad Bello Idris, wakilin tarihin daular Usmaniya kuma shugaban masu rinjaye a Majalisar Dokokin Jihar Sokoto.
1: To da farko dai a tarihance mujaddaji Shehu Usman Danfodio ya taso daga Gwandu 1810 ya dawo wani gari da ake ce Sifawa, ya zauna tare da almajiransa a nan Sifawa, kuma a nan ne ya ba da tutoci zuwa ga waɗansu daga cikin almajiransa waɗanda suka tanye shi jihadi. To yana Sifawa a wajajen 1815, daga nan ya taso ya zo Sokoto. To a nan Allah ya mai rasuwa a 1817 akwai almajirinsa a Umaru Shehu Nuri wanda ya mai wanka, sannan shi kuma Muhammadu Sambo limamin shi ne ya jagoranci a yi mai sallah. Aka ruhe shi a wannan wuri da ake ce mahubbarin Shehu da ke cikin birnin Sokoto. Daman Muhammadu Bello da ne tun shi dan Hodiyon yana Sifawa ya gina mahaifin shi Shehu Usman Danfodio gida a nan sabon birnin Sokoto. To daga nan shi kuma Muhammadu Bello ya koma wani gari da ake ce Moruno, inda ya ci gaba da zaman ribadi har Allah ya mai rasuwa. Wannan hubbare ita ce mazaunin Shehu Usman Danfodio ta ƙarshe, inda ya ci gaba da karantarwa, ya ci gaba da rubuce-rubuce. Akwai babban makaranta a nan cikin hubbari wadda ake kira Jangirde Shehu, wato makarantar mujaddadi Shehu Usmanu Danfodio. Sannan kuma a nan ne aka

0: nani headquarter ta ta daular Usmaniya.
1: To sai kuma tambayar da muka samu daga Yakubu Suleiman Gambaki daga karamar hukumar Katagun ta jihar Bauchi Najeriya. Yace BBC dan Allah ku tambaya min masana kwallon kafa. Shin dama FIFA bata da wata doka ce ta baiwa ƴan wasa visa kafin baiwa wata ƙasa damar daukar nauyin wasanni? To na mika wannan tambaya ga Sharif Abdalla, jami'in yaɗa labarai na ɗaya daga cikin kungiyoyin kwallon kafan Najeriya.
2: Magana ta gaskiya babu wata doka daga ita hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA na tilastawa ƙasar da za ta karɓi bakoncin gasa cewar ko a ɗage takardar samun damar shiga wato visa ko kuma a sassauta duka babu. In baka manta ba a ƙasar Russia a shekara ta 2018 an gudanar da gasar wanda su ƙasar ma suka ce gabaki ɗaya sun sahale duk wani wanda yake da sha'awar shigowa ƙasar ya shigo. Suka kuma yarjejeniya da ita hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA har aka ɗage batun samun damar izinin shiga wato visa, aka kuma yi ƙirƙiro da wani sabon yunkuri na a samu dukkan wanda zai shiga ƙasar ya shiga ba tare da ya samu matsala ba, ma'ana fan ID kenan. Da zarar ka samu wannan fan ID din shine kamar visa ka ta shiga ƙasar Russia.
1: Tala aka yi da abubuwan da muka gani a ƙasa musamman akan ƙasar Amurka, wani darasi ita kanta hukumar za ta dauka yanzu?
2: Kaga dole ya kamata a ce ita hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA yanzu ta koma ta zauna akan teburinta ta fara tunanin duk kasar da ya kamata ta baiwa damar karbar bakoncin gasa. Ya kamata a ce akwai yarjejeniya na tsakanin ita hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA da kuma ita kasar da za ta karbi bakoncin gasar cewar idan har aka ba ku damar karbar bakoncin gasa to za ku sassauta al'amuranku na shige da fice.
1: Akwai wani mataki da kila kasashen za su iya dauka?
2: Kaga ita hukumar tana da ƴaƴa na kasashe daban-daban a nahiyoyi daban-daban a faɗin duniya har 211 wanda a turanci ake kiransu da member association. To kuma akwai taron da ake gudanarwa kowane shekara wanda ake kiransa da Congress, wanda dukkanin shugabanni da kuma manyan sakatarorin kasashen za su suke halarta. To ina ga kasashen da suka fuskanci irin wannan kalubale za su iya gabatar da korafinsu a wannan babban taro da ake gudanarwa na Congress a kowane shekara. Shine babbar kama a ce majalisar zartarwa na ita hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA. To kaga idan suka gabatar da korafinsu sauran kasashe za su mara musu baya musamman kasashe masu tasowa.
1: To tambaya ta gaba ta fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, wanda ya ce da me ake buga kuɗi, da takarda ne ko da leda ko fata? Yana kuma son sanin so nawa ake buga kuɗin a kowace shekara, da kuma yadda babban bankin ƙasa yake yi da kuɗin da suka tsufa. To abokin aiki na Buhari Muhammad Fage ya mika wannan tambaya ga Malam Abubakar Sulaiman Jibir, marafan Kano kuma shugaban ma'aikatar buga kuɗi ta Najeriya.
3: Sha'anin kuɗi na Najeriya ana bugawa akan abubuwa guda biyu, ɗaya akan cotton na auduga, ɗayan kuma na leda, wanda na leda su ne daga naira 5, 10, 20 da 50, amma da kan naira 100, 200, 500, 1,000 duk akan auduga ake buga su.
4: Kamar wanda ake bugawa da ledan, irin ledan da muka sani kamar ta zuba kayan abinci da sauransu, irin ta ce?
3: Irin ta ce duk daga matatar mai ake samun su, kamar misalin Dangote din nan suna fitar da su, suna dare ne na nau'in ledoji, amma ana dan kakkara musu waɗansu abubuwa yanda za su yi kwari da kuma yanda ruwa ba zai musu illa ba.
4: Kamar sau nawa ake buga kuɗi a ƙasa a shekara?
3: Ba fashi, ba Asabar, ba Lahadi, babu Sallah, babu Kirsimeti, awa 24, kwana 30 a wata, kwana 365 a shekara, ba a tsayawa ake buga kuɗi a Najeriya.
4: To bukatacce ta yawa haka ake buga su?
3: Bukatacce ta yawa, saboda mutum miliyan 200 da wani abu a ce kuma da ana bukatar yawan kuɗi, to in ba kun yaka ba, ba za a samu adadin da ake nema ba, saboda duk shekara babban banki na Najeriya wato Central Bank sukan ba mu cewa ga adadin kuɗi da suke so a buga, in kuma suna son fiye da abin da ya fi ƙarfin da za mu buga sukan nemi wata ƙasa su bugo mana su kawo.
4: Ya ake yi da kuɗaɗe da suka yawo a hannun mutane suka ɗan tsufo su suka yayyage?
3: To, ka san duk kuɗi da ya shiga ya yawo in ka kai banki, in banki sai ka

0: karɓa suna komawa da shi babban banki su kuma babban bankin amai da shi suna da injina kala-kala za a sa su a cikin wannan injinin injin zai nuna wanne ne har yanzu yake da ƙarfin zai shiga cikin koma cikin kasuwa wanne ne kuma ba zai koma ba wanda ba zai koma ba sai a ware shi guda a da sai a je a ƙona amma yanzu saboda harkar duniya ta ci gaba an samu ma'aikatu yanzu so wannan din da sai a sake mutsutsuka su sai a mai da su kaman gari akwai masu zuwa su saya ma'aikatu kuma su kuma wannan shine kaman sinadarin da suke amfani da shi su juya shi su mai da shi kaman na takarda na wannan audugan sai su sake wata takardar da shi kaman na leda kuma shi ma sai su juya shi sai su yi kofuna ko su yi abin interlock mai kaman block din nan ko su yi abubuwa dai na amfani
1: yanzu kenan ba a kona su kwata-kwata
0: ba ana kona amma kalilan shi ma kuma a cikin inji ake kona shi ba a waje ba an hana wannan aje a kona a waje
1: duka kudin nan suna da nau'in 1,000 daban da nau'in 100 da nau'in naira 50 taya ake samar da nau'in nan
0: sha'anin kalan kudi kowanne matsayin kudi yana da nasa kalolin kuma kowanne yana da akalla kala-kala da ake hada har hadawa kaman kala 15 mutane ba za su sani ba kaman 1,000 in ka ce ka hada kaloli daban-daban akwai wanda ake sawa na farko akwai kuma wanda ake sawa na biyu a cikin na biyun an yi hikima ta kimiyya wanda shi wannan fentin baya taba bushewa duk sanda ka goga shi akan farar takarda a na biyun zaka ga ya nuna shi baya bushewa ko shekara 100 zai so abinda kuma kowanne da kalarsa daban sai an hada kala abu ne na kimiyya sosai
1: kai da kasan kalolin kudi kenan kana ganin irin jabin kudi ko baka taba ba idan zaka iya gane su
0: wani sai ka taba amma akwai abubuwa da yawa wani ido zai nuna maka akwai abinda shi wato security na kudi kala uku ne akwai wanda ake sawa wanda ido zai nuna maka zaka gani wani kala ce in ka juya ta tana kore in ka sake juya ta sai ta koma kaman gol so akwai kuma zare da ake sawa zaka ga wasu abubuwa a cikin zaren wannan ido zai nuna maka akwai kuma wanda bankuna in ka kai kudi zaka ga suna sa wata wuta wani security din ba sai wannan wutan an sa shi sannan zai nuna amma ido ba zai nuna maka ba na uku kuma central bank ne kawai babban banki ne suke da wannan injinan in an kai musu inda ake duba ko yana nan ko baya nan to su kadai su kuma suke duba level na uku tunda level uku ne na kudi na security
2: kudi
0: na tsaron kudi da wanda ido zai nuna ma da wanda su bankuna suke za su nuna akwai kuma wanda su kuma akwai na'urori a babban banki su kuma ana sawa shi ma zai nuna waɗansu security waɗanda ido ba zai gani ba su ma commercial bank ba za su gani ba kowane kudi in an buga shi ka hura masa rai shine ka buga masa lamba a farkon shekara mun san yawan adadin kudin za a buga to za mu fitar da lambobin sama da ƙasa
3: to da haka kuma shirin na wannan lokaci ya kammala a madadin sauran abokan aiki madama Si Abdulkadir Mukhtar ke fatan mu zama lafiya daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu karfe 9 ne saura minti 12 a Najeriya da Niger muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. Baya ga sauraron mu ta hanyar internet a bbchausa.com ana iya sauraron mu akan wayar salula a kowane lokaci ake bukata. Yanzu kuma sai filin gane mini hanya. Fadar shugaban Najeriya ta yi kira ga 'yan kasar su rika mayar da hankali ga gwamnatocin jihohi da kananan hukumomi don ganin sun sauke nauyin da ke kansu na samar da ayyukan raya ƙasa da inganta rayuwa da nufin bunƙasa tsaro. Fadar ta ce tabarbarewar tsaro da ake fama da shi a sassan ƙasar na da alaka da ƙaruwar matsalolin rayuwa da rashin samar da ababen more rayuwa a matakin ƙananan hukumomi. Yau a filin gane mini hanya, abokiyar aiki na Umaima Sani Abdulmumin ta zanta da wani daga cikin masu magana da yawun shugaban Najeriya Mr. Daniel Bwala, inda ya fara da yi mata bayani kan irin nasarorin da gwamnatinsa ta samu a cikin shekara uku.
4: Ni mutumin Borno ne, akwai local government a Borno wanda tana hannun su terrorists 'yan bindiga akwai local government ina ji kamar hudu ko biyar haka kuma yawancin mutanen jihar Borno din sun zo cikin gari ana kiransu IDP a yanzu haka in zan saka shi a percentage zan ce kamar 75 ko 80% na mutanen mu an komar da su gidajensu mutanen ba ma local government duk local government din an komar da su a ko wanda za su gaya miki cewa even though an koma din amma har yanzu kowane lokaci ana samu wannan matsalan su terrorists zo su fita amma shi nasara din shine IDP din yawan IDP din ya ragu na daya kenan yanda ake duba Nigeria da from outside ba a duba Nigeria kamar kasan da take da masai shi yasa in kin tafi ko da bank carding ka ture baraka using carding ka kai ce zaka yi transaction ka sayi abu ko ka sayi abu ba amma yanzu haka din kana da carding ka na Nigeria ne ka je London ko ka je America kana so ka sayi abu zaka yi using carding abin da yasa zaka yi using because of confidence wanda aka samu a wancan financial sector confidence din kuma barata ta bazama abinda za a yarda waje ba sai dai kasa din an duba tana cin gaba metrics din tana tafiya daidai kin ga kaman Borno inda nazo akwai masalan kidney mutane kullun dialysis ana mutuwa wannan
2: masalan ko aiki na
4: to federal government ta introduce wani policy inda ka je asibitin gwamnati ne dialysis na zaka biya rabin kudin ne rabi din kuma federal government take biya mataye wanda suke aifo ana ce through the process cesarean section ne yanzu inde ka je gwamnati asibitin gwamnati ne baraka biya
2: ko ko musu aiki ba kenan aikin kyauta ne
4: aikin kyauta ne
2: kai maganar irin ci gaban da kuka samu a bangaren tsaro amma har yanzu matsalolin tsaro na tabarbarewa a kasar nan abin ya kai ga har babban janar na soji mai retire general Abubakar mai ta ya rasa ransa kuna sane da wannan
4: muna sane da wannan shine abin da za a ce kaman unfortunate amma ni abin da dai na yi duba na yi research tun lokacin da demokradiyya ta zo a 1999 kowane lokacin da aka zo shekaran da wanda na goben shine shekaran zabe zaki ga irin wannan insecurity take karo
2: kana ganin kaman zabe ne yasa aka samu wannan matsalan tabarbarewar tsaro
4: eh kowane lokaci kaman kin duba 2002 kafin 2003 mun samu irin wannan matsala a 2006 zuwa 7 an samu irin wannan matsalan 2010 to 11 an samu 14 to 15 an samu 18 to 19 da 2023 lokacin na 2023 kin tuna akwai mutanen da ake kiran su ko bandi ne wanda suka ce za su zo a Sovilla su cire Buhari a wurin sun kace sojojin ma nan wurin Buhari kuma lokacin in kana Abuja da rana haka za a zo gidan mutane a aikin nafin nasu immediately an gama zabe kaman wata biyu daya uku zaki ga wayannan abu yawancin su din za su sauka to abin da ake kiran yanzu globally ana ce crisis economy ya zama kaman sana'a ne wayan su za su yi committing wannan crime din su samu kudi kaman banditry to za a ce criminal element da kuma mutanen da suke taking advantage
2: amma tun hawan wannan gwamnati yanzu kaga ana maganar an sace yara a Oyo an sace yara a Borno da kake cewa kai daga Borno kake har yanzu babu labarin su me kuke yi akai
4: to in yazo abinda ake ce hostage rescue abin sai an yi shi da hankali don ana so a kawo
2: da aka garkuwa da su
4: eh don ana so a kawo yaran da rai ana so a kawo su da lafiya gwamnati in ta dauka bindiga da mutane an ce bari a jiya ta ne a gwajaye masa a jiya fada da su za su ya kashe mutane don general da kike magana wanda kwanake ba ya mutun nan ya da sunna matan shi lokacin da aka je za a rescue ta kin ga aka ce labarin da muka karanta shi da aka ce sun harbe ta da suke tafiya shine abin da gwamnati take son ta avoid it
2: shi yasa ba a ceto waɗannan yaran ba
4: shi yasa sun dade haka amma report da muka samu shine suna nan lafiya kuma abin da gwamnati ta bada alƙawari shine za in yarda yarin ubangiji Allah za su zo amma akwai wani abu da nake so nake fada naje ibadan naje musamman nayi magana da mutanen ibadan don abin da ya faru ta wurin ibadan din akwai gwamnati nan gwamnatin da ake fada a demokradiyya yana local government ne inda kina ga wayannan rikicin da ke faru nan a local government ne in an sata yara a local government ne in an ji an kakkashe mutane a local government ne an kore mutane a gwana ma a local government ne
2: to da haka na nufin kamar gwamnatin tarayya ba ta bai wa jihohi kenan taimakon da ya kamata ba a bangaren bunƙasa tsaro
4: ni dai abin da naje na gaya musu shine Najeriya yanda muke mind namu yana ga kamar muna unitary government komin da ya faru za a ce shugaban kasa da lifi amma na tuna musu kaman a can Oyo din local government da naje nake interview a radio din miliyan 600 kowane wata yana zuwa ma local government din amma ba su gani ba shine abin da ake ce financial autonomy na local government to kudaden nan da a ce ana aiki da ya kamata a aiki a canza gyara makarantun yara gwamnatin mu sai sun tashi su yi aikin da ya kamata su yi yanda aka rubuta constitution, in ba haka ba tashin ran nan da matsalan

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino, on mobile, online, and on radio.
1: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino, sa mobile, online, at radio.
2: Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain na kinatatayuan ng aming himpilan mula kung saan kami sumasahing papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa pamayanan ng Camaraygal ng Guringay Nation at sa mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng mga Aboriginal and Torres Strait Islander, kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong linggo sa SBS Filipino.
3: Mrs. Summit po, we do have mga legacy. We support, yung mga poverty po, mga AIDS. So everyone has different legacy. For myself, I help a lot in multicultural because I represent our Caucasus community, Filipino-Australian in Cebu. My legacy, also I help with a breast cancer survivor for the Dragon Boat as well because I'm an athlete here in Australia on the Gold Coast.
2: Isang kababayan natin mula sa Gold Coast, Queensland, sasabak sa kompetisyon ng Mrs. Summit Asia. Alamin natin ang kanyang mga itinataguyod na advokasya. Isa lamang yan sa ating tapok ngayong ikalima ng Hulyo taong 2026. Pero bago ang ating matampok, narito muna ang maiinit na balita sa umagang ito. Sa ulo ng mga balita ngayong ikalima ng Hulyo taong 2026. Mga paggunita sa NAIDOC Week sinimulan ngayong araw sa Australia. 50 years of deadly ang tema ngayong taon, nagbibigay pugay sa mga First Nations Australian. Australian Embassy sa Pilipinas nagbabala sa lahat ng Pilipino na mag-ingat sa mga peking advertisement ng trabaho at sponsorship patungong Australia. At Pinay tennis star Alex Ayala tuloy ang paggawa ng kasaysayan matapos manalo